0: animo, animo, atemo asime, uriete kafuli, afilikuwa, sha, sha.
1: Me mani praba ako bako.
0: Enter into the glory.
1: Aya 21 aya kani atuasu.
0: Abo, abo.
1: Obia yen 200. Thank you, Holy Ghost. Me mani praba ako bako bako bako. 21 aya kano. Ne ya atuasu. Because I need a matter of hope. Me kacho me siti. Abraba, we enjoy life. Me we abe abe tiasim. Aya.

Yashemi. Na emma me mobra. Ano preme bomi nsemwa. Anani uja. Holy Ghost fire. Ejantum. Wo yesu temo. Wo yesu temo. Wo yesu temo. Lift up.